0: paga, mas tiki pa luna. Mitimpong notisya pabo, Aruba, na ang si Unicorn Awo, bopo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubadata pensa riba je.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
1: Yes, you can afford it, now more than ever. Paga, mas tiki pa luna, ang si Unicorn.
0: Pabiwa mi ho.